Ano ka ba ng wata? Don't get this wrong. How you think? Hakimak sitsi mo ang antokos. Mayamang akinong wata.

0: patala kahle. Wa bona go dijwa ke bo nkgono le bo ntatemogolo. Ke bona ba sa robaleng bogolo ba bona. Go bontsha gore ka nnete ra o rata ra kula. Ka nnete ra kula. O ratwa ke maqheku. Golo ke maqheku a itela maroko. A utlwa botlholo ga o le teng. Kgonne dikontsa.
1: Ke ka bona ke reng ke tlogolo sa bataunga ke re. Ya man. Ke tlogolo sa matsokolo. Le masenkane. Oh!

0: Westside Park e re rutwe mona.
1: Ah, le tsidimela dimela dimela ya kwa sengwana ra uhetse re babaletse. Hle, ah ri a le bua sa ke ne mohlanga modimo sa ke ne to khothatsa mimeya. Atla la le nyelo ile na le ya makatsa. He ba ke ntsa maphilo a rona ntate wa ka ntse ko mametse ntse ko mametse halala papa halala. Ai.
0: E dula hantle ho ye robedi ho ya ho renyane ya bosupa ba re di ba se maphodi re fe metsi hle le tla thola.

0: bone tsoho ya ho seng mo letsatsi. Hey motho, hey ke moyeng man. Ke tshwere R59. Hey ke moyeng ntate wa ka, ke moyeng. Ke hore ditso ka go le ka me ka ga ke tsebe ke ka se ke ka ga ke ga. Ntho ke hore di tsentse le mo. A ke re ke a tsama WhatsApp ha re o tsama ya le nna.
1: Eh ya man.
0: Ke tshwere R59 ke ba metse wena ntate wa ka hle until you drop the mic. Ke moli ka sontri.
1: Ke re ba moli ka sontri. Are na le nne tshwetso ka mena ditshaba e se se mo ya waka ntate muluti mme a le tsamo ko ena le sa tsaka are ke tsola mo muluti wa strata ha o le teng tsa kene mmisi ka me ya thole.

tsene dipelong tsa bana ba gago le bule ka gape thata. Di etse basebetsi ba seka ba ba di saetsang basebetsi o bule ditsebe tsa bona tsa ya mona a ko ba utlwele tse le motlhang ka bagao o moruile ntate o re a re feleng tse rapa dikgo.

gore imelwa ke mekotla ya mathata le maimo a bophelo kwa nyolosetsa ka maimo ipa lefu le potapotile ka magotlhe tshopo lefu le metsa setšhaba sa gao morena re kopa wena jwale o be sekepe sa

dumela, dumela hle mohamela. Kamaina, ha o tswane tsule reng, dumela mohamela, e ka hona le ntho e titinye hang ka ro pele ha o e ka o ka lahla tsohle tso di jereng e ka ro ka kotsa mina ha no ni bi ka ro kela lo ya ha e ka ro ka ya tsho khutlo le ntao wa lo ya tsa ya go tuni mana mana mo ha o hela e mo ha o hela ke mo solo hari me sonya le fatse em pamrim o fira sabaka aba o fane tsepo buri ma khabuyane a consistente ta bona ka ro bu pelo ba ha u leba o tso paga mi sama gugu a keke ba o kwela a keke ba o lesa gore le fotse le tsheitse ka bona di ha bona ba ha ba ka hana utlwa tao ya ha empa fela o ya ha u hoti mme ya dutseng hantle jalo ka mosadi wa sumeme hantle le fatshe di seke tsa bota o tsitsinya positioning e o dutseng ho yona ha maemo a seka o tsosa mo o dutseng ke tsa motuna motuna jesu dumela hle mohauhelwa Yeah.

0: Bjale ke ipotsa ho etsahala. Ke ne ke batla ho tla mona.
1: Moipa, kgotso o seng ha letsatsi. Ke o phetse mokgetho wa ntate Modimo.
0: Ka mohau.
1: Ntate Modimo, seo se buang ke nnete e fetisisang. Re ne re le moo nna le wena, re ne re le moo ne re dipaki. Ee, re bone ntate Vando ka bona Thapelo Nelane. Re ne re le moo re bone, mara ha re na re niks, ebile ha re tlo re letho. Ho tseba ntate Modimo. Mara wa so disappointed ha ke fihla moo. Someone a nentse a nkgohla hara beke a re renyolohe. Ke a mmona le ka peace.
0: Ebo.
1: Ha ke a mmona le ka peace. Le hara beke yona ntse a re ho kopa renyolohele ka teng, re ise matshediso le Moqebelo tla ba le moo, mara he. Ha ke a mmona ntate Modutse. Tsohle ha re di beho ntate Modimo. Re ne le mantswe a reng morena ho tseba wena. Amen, ho lokile Moipa.
0: Ke a leboha ntate Makati, ene ke batla e hlake fela.
2: Dumelang ka studio ka moo le ntate Moruti le hoseng wa kajeko, re leboha tjhapo ya letsatsi. Modimo a ntsantsane a re tsositse, a re lwanetse ho dintwa tsa maobane. Re leboha wena Jehova ya lokileng. O Modimo ya hlolang ka ho sa feleng. Lentswe la hao le leholo le hlolang dirohle ya lefifi. Re a leboha Jehova, ko o ratwa ke wena ho balwa ho ba phelang. E ka re re ka o sebeletsa ka botshepehi le ka pelo tsa rona tsohle. Re sebeletse lentswe la hao, re batle sefahleho sa hao nako e santsane e le teng. Re fa matla Jehova, o re tiise matleng a ho sa setweng ke letho. Ke morena wa marena, re a mo phahamisa le hoseng, re tlotla le dipokodi ya ho tshwanela. Ka lebitso le na le matla la Jesu Kreste wa Nazareta, ntate re a leboha. Amen.
0: A ke lebohe.
3: Bomme kaofela ba lemetseng. Ai. A ke le foleng, folang bomme. Ba tsa kutlile bohloko ka nnete maobane ka se a bua ka sentseng ho mme. Empa ka leng la matsatsi, o tla be a re mme wa ka. Ke tla be ke mo botsa ke re o nona le mme wena na, ka ntho o entseng motswadi wa hao. Batjha, ke kopa re hlompheng batswadi ba rona. Ha re ba hlompheng. Mme o bohlokwa haholo. Ke a leboha moruti wa ka, moruti wa seterata.
0: Ke rata ha o qetella ngwana ka hore moruti wa seterata. Ke leboha ho menahane hobane ke yena moruti wa seterata nna. Koloro ha ke na yona nna hohang. Mara le utlwile pina e reng Thoma mena, nna ha ke tse kapo le utlwile. Ke bua ka pina ena.

ya dula hantle metsotsong e mekae? Ha e sa le mekaro e le shomele metsorobong. E re nke ke o hopotse moraonyana fela mane mo nna le wena re tswang teng, mane mo go tswang teng re tswa mona nna le wena.

leboga moruti a re go nna le wena ntata rona ya magodimong thato ga o phethe lefatshe jelo ka hetsa legodimong ga thato ga o e phethagale more ke motlatlhe ke a o dumedisa ebile ke a o amogela mogatlhelong wa bobedi wa la gao lenane go le monate la tsoseletso ya moya ga leboatlhe se se engeswa ka ditaba tsa goga eno ya le motse o le mongwe o tlobetsa gotla gape goreng ya lesomele metso e kabang e mmedi a o tlisetsa tsona ka dilemi le monate la isixhosa mme ka metso se masome a mabedi le metso e meraro ge e faletse gora ya gona ya lesomele motse o le mongwe go amogetse jelo ka dipina tse tharo tse latelelana se ka kile ka o tshepisa gore ka moga ditaba fela ke tlhola ko fa dipina tse kabang tse tharo tse latelelana ko file jalo ke le khumalo a na le ena mme thank you mhlaba ba re s phambanweni ba latelelwa ke joyous celebration ba na le sbunowa ba re fela nkateko halleluya nkateko mme ya qetela go tseno tse tharo ya ba yena teboho moruti ga re gona ntata rona ya magodimong ke bona he ba re bileng go ena metsotse mashome a mabedi le metso e mene re faletse jalo gora ya rona re faletse jalo gora ya rona ya lesome le motso o ka banga o le mo ke le kwa fm 91.0 mme ka hetse mme o ka re streama live o www.lekwafm.co.za se ka ga a se nthabi nna ke le siko ka ga gotlwa thaga le kwa ke etsa jwang aa wa go fumana mme facebook page ya rona ke le kwa fm 91.0 mme o ka nna wa titipote le ka mane ka go nthabise ngwe seo se thole wa rata se e tsagalang ga nako e metsena fela ke ananele botlhe ba ratileng se e tsalang ka mane ka leqepheng la ka la facebook la nthabise mosuo se thole ke bona gona ke boma bareng ga o senthabi a re na le wena re mmogo mme ga nka mora mona fela ke tlebe ke kena jalo go motivation wa rona wa letsatsi la ka jeno se ka ko tshepisitse ga metso masome a mabedi le metso e metlhano re tlebe re kena jalo go mantswe a tsoseletso ke tsoseletso ya moya ke tiwa m lenane go le tlang go wena fela ga nngwe bekeng ga gora e le ya lesome go isa goreng ya rona ya lesome le metso e ka bang e mmedi re ke etse tshena fela ke kopanye dintho tsaka a lena kobedi ka mone ka sesolobeke ke a leboatlhe ka go rata se e tsagalang mokafeni mosuthu ke a leboatlhe buti moyanda ke a leboa ka go rata se e tsagalang mogele diko ke a leboa jack el gatebe ka sesolobeke ke a leboagetsi la motho ka ananela se e tsagalang ka kwano nelson john kore wa buti ke a leboatlhe moses mos masiu ke a leboa ka go rata se e tsagalang jos bodibe ka sesolobeke ke a leboa thabo pi maleng renesai ke a leboatlhe maikhuni ke a leboa temane demeke ke a leboa le wena ka gore ebe o ratile se e tsagalang ka kwano ka go tsoseletso ya moya ka bona ka qepheng la ka la facebook la nthabise mosuo se thole metsotso mashome a mabedi le metso e metlhano re faleletse gora ya gona ya lesome le motse le mo mme sena sebaka kapa ona motsotso ke one wa gore nna he ke ikatumetseng se tlobeya motho wa ka gare gantle ake ke kere re na le gore re etse di-makeup on fleek o apare gotho interest to keo o etse ntho tsena kao fela empa he re tlo dira le motho wa ka gare re batla go maatlafatsa motho wa ka gare re mo tlatse ka maatla re mo phedise le ena re mo phedise ka metlha ke kere a tseba le ga o ka wa goa wa feta through something empa o seke o se o bontsha lefatshe lotlhe gore ka nnete wena o jere mathata e re ga o tlaya o tlaya o se o inamisitse tlhogo mahetla sa wele aa gore na ke eng kapo ke eng o fetang ka go yona phagamisa phatla ntsha mahetla ka inyatsa bane batho ba tla o nyatsa mo reke motle go mantswe wa tsoseletso sontegeng sena go tlo bua ka taba ya go itšhapela matsogo taba ya go itšhapela matsogo o qetetse neng kapa o kile na wa itšhapela matsogo bophelong ba gago wa itšhapela matsogo go finyelela something e leng goreng o ne o e batla wa ka wa itšhapela matsogo wa re hei ke yentse I did it wa itšhapela matsogo wa re yes kapo o emetse gore mang a tle a tlotla a o shapela matsogo a o nthabi well done o eyentse o kile wa itšhapela matsogo o kile wa ikananela o kile wa iteboga o kile wa kore wa filwa gore man I deserve ke itšhapele matsogo o kile kapotšheo o se o tloetse ka gore ke a tseba mangwe o tla tlatlo ntšhapela matsogo a ke ntse tsena mangwe o tla tlatlo ntšhapela matsogo a ke ntse tsena but ka jeno lena he nna lona go tlola reshabana le taba ya gore wena itšhapele matsogo gobane ke wena o le mongwe ya tseba rona o sebeditse ka thata go le go kakang go ba mo o leng teng gona jale ga o se o itšhapele matsogo but o sebeditse ka thata go ba mo o leng gona jale tsena o sebeditse ka thata ga o a fitlha ka opanya gantsi mo o leng gona teng
o la wa sebetsa ka thata ho fihla mo o leng hona teng a go ichapela matsoho e chapela matsoho ho ba le seo o nang le sona hona jwale ke wena ya tsebang hore na o sebeditse ka thata ho le hokakang hore ebe o na le seo o nang le sona hona jwale ka nako o ka bona ka ke nthonyana e nyenyana empa ka ke ntho eo neng o e labalabela kapa ke ntho eo neng o e batla a go ichapela matsoho ngwaneso ke chapela matsoho be proud ka hore yes ke na le yona mahlong a batho ba bang e ka nna ya bonagala e le ntho e nyenyana empa ka ga go wena wa tsewa gona ei go nkile eng gore o tlo be le yona ichapele matsoho ichapele matsoho go nka qeto e le goreng gale o ne o tshaba go nka qeto ka yona ka bophelo ba gago o ne o tshaba man o ipotsa ei ga nka ka nka qeto e ebe o tlo etsala empa qetelelong ya letsatsi o qeteletse o nkile qeto ichapele matsoho ska ke emela mamang a tla hlahang kae kae a tlotla a o chapela matsoho ichapele matsoho ichapele matsoho o ile wa nka qeto ya ho tswa ka ga abusive relationship ya ho tswa ka ga toxic friendship ichapele matsoho ha se male manyana le tetla e ichapele matsoho o qetelletse o ikgethile wena ichapele matsoho o ile wa ikgetha wa tlwela go beya batho ba bang ka pele ichapele matsoho gore o ile wa ikgetha wa beya lethabo la gago ka pele ichapele matsoho ichapele matsoho ngwaneso tsatsing la kajeno ichapele matsoho gore o ipeile pele o ntho tsotlhe batho ba bang ke a tseba ne o dula o naganela batho ba bangwe tsore ese ga nka ka etsa ntho ena ke tlo gata mamang conse ga nka etsa jena mamang ga no thaba empa e le ntho e tlo tswelang wena molemo e le ntho e tlotlang e thabisa wena ha ba o kile wa kgona go nka qeto eno ya gore ke ipeye pele ichapele matsoho ichapele matsoho ka gore le wa kgona go tswa ka ga toxic friendships kapa na toxic friendship ichapele matsoho ga se ba bangata ba kgonang go tswa gobane o tla nna a re ao empa ke setswalele sa ka sa dilemolemo ke motswalele wa ka wa dilemolemo ke empa e le friendship e toxic ichapele matsoho gobane o ithatile wa ikgetha wa ithata ichapele matsoho gobane o ile banka qeto wa go tseba ke tlo ithata ga ke tlo emela go ratwa ke mang a ke tlo emela go ratwa ke mang empa ke tlo ithata ichapele matsoho o ile wa ikgetha go molemo ebile go bohlokwa go o ikgethe ga o le motho ichapele matsoho gobane go na le dintwa tseo o di lwanneng sephiring wa ba wa di hlola go se na le ga le motho a le mongwe ya tsebang ka tsone a go ichapele matsoho o di hlotse dintwa tseno o di lwanne o le mongwe sephiring go sena mang kapo mang ya tsebang empa wa lwana wa ba wa hlola ga o se ichapele matsoho ga o se ikananele ga o se ikananele ke itsela ka o rekile teaspoon be proud of yourself ikananele ya re ke sebeditse ichapele matsoho ke matsoho ano a tsweletso ao ke ne ke o tshwaretse ona ya go ikananela go ichapela matsoho go iteboga ke se ke ra tlemela batho gore a beelwana a tlotlang a tla re ke a o leboga ka ba o shapela matsoho ga ba sa o shapele matsoho o tlo ka o etsa jwang o tlo emisa go etsa dintho tse tse e le gore motlhomo di tswela wena molemo kapo di ratwa ke wena kapo di thabisa wena ga nako eme tjena ke nako ya go repotele ka mane ka go local artist mme local artist ya rona ke mamelelo molamu ga re wa tshwanelwa mme ga nka mora yena ka mora gae ke tlabe ke kena mokgatlhelong wane mo e leng gore teng he ke tlabe ke fa dipina tse pedi tsa molaetsa o le mong empa dibino ya ke dibini tse fapakaneng nna di fela ke local artist ya rona mamelelo molamu wa tshwanelwa.

rona ya pele e tlang ka sehlopha sa mmino ona wa apostolic ba re fela ke na le modisa mme ya bobedi e tla tla jolo ka mme matlakala le ena a re fela ke na le modisa.

0: ya rona ya bobedi ke yona ya mme Matlakala le ena a re ke na le Modisa. Ya pele ke Universal Catechism, Universal Apostolic Church, ba re fela ke na le Modisa. Ke efeng e o dira tse pedi yo o batlang ga ke tswaka kwano ke tswe ka yona. Song number one kapo song number two 0614009894016421 1439 0785859531 ko fa sebaka le motsotsotlhe gore wena o kgethe pina e le nngwe yo o batlang a ke tswe ka yona ka kwano ka diphaposing tsa gaso sa le ko FM 91.0 metsing ya ka bang ya metlhano pele ke tswa ka kwano ke tla bapala pina e kgethilweng ke wena. Ya pele Universal Catechism ke na le Modisa. Ya bobedi ba re fela ke mme Matlakala ha a re ke na le Modisa. Wena o tswa ka efe o batla ke tswe ka efeng? O batla ke tswe ka efeng? Ko fela ke na le Modisa. Ke na le Modisa ke tlabe ke hloka eng? Ke a ipitsang Jehova ke Modimo ya phelang. O ipitsa Jehova ke Modimo ya phelang. Ke na le Modisa. Universal Catechism, song number one. Le kwa kgotso? Potlo khutlape mo doko e motle potlo khutse hape Universal Catechism ba re ke na le Modisa ebe ba mme Matlakala le yena ha re ke na le Modisa dipedi moletsa o mong empa ha ke ratse ba re le batho re rata happiness e thinking e binwa ka tsela e thing wa tse gona o rata happiness e thing wena e binwa ka mogwa le tsela e thing wena ya tseba ha Nelson Thabi ke a tseba moletsa o mong ke a utlwa moletsa o mong empa ke nka thabela ha e binwa ke se bini sena se re fela ke na le Modisa ba e bina ka tsela ba fela ka moletsa o le mong empa ha ba bina ba e bine ka mogotshwanang moletsa o mong fela ona o a fihla pelong o a aha ke hore fela o na le Modisa ya ipitsang Jehova ke Modimo ya phelang. Ke Modimo ya teng. Ke Modimo ya phelang. Ke Modimo. Ebe ga metsotso tla ile shumele motse robo metsotso. Re a re libile jo lo genyane ya gona ya le shumele metso e ka bang e metse. Ka le balahle ho reng eno ya le shumele metso medi. Ke tlo suta. Ke tlo fa jo lo e motse moratu wa ke mantla mothim cool ka Ledbeck sa tlo genyane le shumele metso medi sa ho reng yane ya boraro.
1: Good morning
0: Asintha. Hello.
1: Good morning, Asintha.
0: Hello, darling. Can I go with song number one, Universal Catechism?
1: Good morning, Asintha.
0: Hello, darling.
1: Can I go with song number one, Universal Catechism? Good morning, Asintha.
0: Hello, DK. You're not a man. Song number one, yeah, Universal Catechism. Asintha, ke a mogwe me matlakala empa ke kopa o kgetha jolo go tsamaya le Universal Catechism. O sentabi ke kopa o tswe ka song number 1 ke Bushi ka monaka Holomisa Sasselbeck le ena go tsamaya le song number 1 e leng yona ya Universal Catechism ba re fela ke na le Modisa. Dumela o sentabi ke kopa Universal Catechism hle ke Masechaba. Masechaba le ena go kopa jolo song number 1 Universal Catechism re ke tsena ka kwano. Hello. Song number one, Universal Catechism. Ime ka metso tso ile shumele metso supileng hle mo rang ke ho renyane ya gona ya le shumele metso e ka bang e medi. Ke se ho wena go fule dipina tse pedi. Re ke bone ka kwano. Ha entha bi song number 1 ke Makatli ka mona ka zone 12. E bang ke hona o fihla mpela sa o sa le moya. Re ko tsipela hanyane fela ko tsipela bang ha wa utlwa kere hona ebe ke di fidi pletso sentha bi buang ka tsona. Ebe di tsama ha jwang. Ke a utlwa ho thwe molaetsa o re ke na le Modisa. Empa ko re ke utlwe ha ba kona fihla. Re ko tsipela hanyane. Song number 1 ya rona e tsama tjena.

0: hlaella kganyeng o tlo bone bokamoso bo hlakileng. Bona le pele optometrist, ha re lokise ha mmoho pono ya hao re sa thebe ka pokothong ya hao.
1: 91.0

0: Mona, re le batswadi, especially this generation ya hana jwale, re generation ye nngwe o fumanang hore a ntse re hodisa bana, nako e nngwe ntate o batla a tisa letsoho baneng, and then mme o le nyehlisitse, kapa mme o le ntate o nyehlisitse mme o tisitse, and boemong boo o fumana hore bona bo bona batswadi ba qetela ba qabanywa ke bana bana, ka baka la hore ntate ha batle ho bona bana ba hae ba utlwiswa bohloko, ba kgalengwa hashe, kapa mme ha batle ho kgalema. Bomme ba bang kapa bontate ba bang ba be ba ye to a point ya hore ba re ha ke na bana ba ho bapala. Now ha re kgutle bishopo ho ya ka lentswe la ntate Modimo le kgodiso ya bana, ana ho ba bohale baneng ke ntho e fosahetseng, ho ba bohale to a point ya hore o be motswadi ya shapang, o mo shape like literally ngwana o mo kgalema, na ebe o e tla itse ka ho etsa jwalo na? Because nako nngwe re bone motswadi e mong a ema dipakeng tsa ona a lekang ho kgalema le ngwana, na ebe phoso e teng moo? And ha ebe ho na le ya thibang e mong ha o hodisa e mong, na ebe influence ya ntho eo ngwaneng ona e ba efe?
1: Yeah, Moruti, jwalo ka ha ke hlalositse hore di-findings tse tswang from the psychological side ho batho ba bang be bang ke mathata manyalong a bona, mme balekane ba bona ba qetele ba isitse di-psychologisting gore ba lo checka why monaka a sa rate bana, why monaka this, why monaka that. Ke mo o tholahala Moruti hore bongateng ba bona ho na le motho yo mong ya sa rateng ha bana ba shapuwa kapa ba kgalengwelo.
0: Alright.
1: Le ona o shapa o re tlhoka re o define hantle, re bolelang ha re o shapuwa. Ba bang ba bana Moruti e ba tlasa lebaka leo fela la gore motho yo mong ha a batle ngwana ha a kgalengwelo. Ha o lelekisa taba ya o se batla ngwana a kgalengwelo, o realize gore o reacta from again kgodiso ya hae.
0: Kgodiso ya hae, right.
1: Ho na le ngwana a hodisitseng ha bohloko, wa bona, a holetseng pakeng tsa malapa, o holetse ha nkgono, nkgono a hlokahala a isiwa ga mmangwane, mmangwane a mosotla. Nako e mmangwane a mosotlang malome a utlwa ka yona, a re ke kopa le tlise ngwane o kwano, ha a fitlha ka mona mamalome a mo palama, ha mamalome a mo palama malome a mo tlosa, ba monka ba bitsa Koma Mangs, ngwana bo nkgono ya hlokaetseng le yena a mo hlokomela, wa e le gore ngwana o tsamaile malapa a makae, and-e mona mo a tsamayang o tsamaile a rejectwa, and ntho e qeteletse se e fetotse personality ya hae.
0: Alright.
1: A ba qetela le motho ya golang ka pelo e bohloko, ke yo ngwana wa tla o fitlha a nyala o lebeletseng. Ha ana le bana ba hae o tlo realize gore every time ha molekane wa a phamisa voice either mme kapa ntate, o bona motho ona quickly a secure bana. Ha ba secure ka hore normal ntho ena ya ho kgalema bana tjena nna ke e rate etsa tjena, ena ba secure because nako eo ba reactang kapa ballang ba mo reminder pain ya hae.
0: Ae, nkosi yam.
1: Now malapeng a mangwe go na le ntho eo e ka ba ntate kapa ya ba mme, mo o fumana gore motswadi o mongwe a re o phamisa voice because o batla o line up a discipline, o bo bona e mongwe a kwata. I know of a family many years ago mo mme wa teng a na re moruti wa tshanka ka ba thafo bana ba ntate o lela digapa hehe ke ha bana ba lela le ena wa lela.
0: Hi man.
1: Now, babatla for counseling, atla for counseling re re aa se ka ba too hard wena monna wa gago o experiencetse ntho ya go se tshwarwa gantle bongwaneng, so bana ba nako eo ba nthafo dima bone wena o batla go ba fa line ya bring monna wa gago ntho e mo digapa tsa bona di mo reminder seo a se entsweng. Ke ne ka o tlhalosa gore le ga a tlile counseling ha to musadi a mo botsa ke kopane mo botsa re why